labing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.
1: Music on board.
2: 期间大多人都社交媒体拥有千万订阅的艺人男子乐团新歌回归乐坛讲述当你一位很关心的朋友经历着最低潮的时候你需要陪在他身边支持和鼓励他诚意推荐 Crash Adams Optimist

0: of 8. Big. Yeah.
1: Yung posture ko dapat straight back daw.
0: Straight back yung posture ko. Ganun ba yun?
1: Para pagtanda, hindi kuba.
0: Wala ka naman magagawa. Pag tumatanda ka talaga, kukuba ka. Because sabi nga nila eh, yung anon,
1: the spine?
0: Shrinking daw eh, di ba?
1: May mga ibang matanda naman na hindi kuba ah. Tingnan mo siya, no? Siya? In real eh.
0: Patay na yun eh.
1: Pero hindi siya kuba.
0: Patay na siya, pero hindi siya kuba. Buset. Parang nadali mo ako dun ah. Pero hindi naman siya kuba. Buset. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Naunahan na naman ako dito.
1: Okay. Sarap kasi ng cheesecake eh.
0: Oh, ay, speaking about cheesecake, happy birthday sa ating chef.
1: Mm.
0: Di ba? Si Chef Jonathan for bringing in, nandito ko sa harap ko yun.
1: Yung cheesecake na.
0: Bloodshed and bankruptcy. Ibig sabihin nun,
1: dinuguan
0: at puto.
1: Mm-hmm.
0: We have yung cheesecake niya na may
1: gelatin
0: at
1: Biscoff.
0: And then, of course, ang makapagbagbagdamdaming pansit.
1: Mm-hmm.
0: All because of our
1: chef.
0: Harap, no?
1: Mm-hmm. Ba't ayaw niyo magsalita?
0: Ha? Hindi, ayaw niyo magsalita eh. Dito mo, nakikita ko siya sa camera dito pero ayaw niyo magsalita. Ayaw niyo ilagay yung sarili niyo sa camera. We are doing such a, ano ba tawag natin dito? Experiment. Na dapat yun, kunan mo ng video yun, no?
1: Hindi, okay lang.
0: Yung camera, i-shift mo yung camera. Ayaw mo yung shift ng camera.
1: Okay lang.
0: Sa akin mo pa pinapasa, ha?
1: Okay lang. Okay. Voice lang ako ngayon.
0: Okay. Kasama ko si DJ McCurves at we have Dash on the boards sa gabing ito. At inaantay natin yung isa.
1: Na late ulit.
0: Hindi, kasi nagpadala siya sa akin ng picture, binabaha sila eh.
1: Ha?
0: Oo.
1: Dahil sa Bavi?
0: Likely. Kasi nga, dumadaan din si Bavi ngayon sa Pilipinas, di ba?
1: Sa North.
0: Hindi.
1: Sa Cagayan, right? Like,
0: oh, but...
1: Yeah.
0: Siyempre, dahil sa lawak nito, that means
1: yung rain band.
0: Yeah, the rain band is really strong.
1: Nakong binabaha.
0: Yeah. Yun yung pinakita niya sa akin kanina, muntik na daw pinasok yung bahay nila. So,
1: wow.
0: Ang question lang dito is that if he is not able to join us today, that means walang kuryente. Di ba? Hindi naman siya.
1: Tanungin ko sila, Mama.
0: Message mo nga. O nga, tanong si mama mo.
1: Message ko, sinabi ko naman same link eh.
0: Na ano?
1: Same link,
0: sinabi ko sa kanya. Eh, wala pa siyang message, di ba?
1: Wala.
0: Oh, that means, hindi pa siya...
1: Nag-re-receive naman yung ano.
0: Nagdo-double ano naman siya. Ayun! Yun na siya. Speaking about ano.
1: Hindi naman pala binaha.
0: Binaha sila.
1: Munti.
0: Oo, akala ko wala ka ngayon dahil winaha kayo at wala, hindi ka nagbayad ng kuryente. O akala ko may brown out. Hindi ba? Ayan na siya. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa araw na ito at 15 minutes past the hour, 8 o'clock. Ayaw ko kung inuulan pa rin siya. Inuulan pa rin dyan? Wala na, no?
2: Tumigil na.
0: Oo, tumigil na.
2: Sana nga, huwag na matuloy.
1: Nakikita ba niya yun?
0: Yan o. Oh. Yung nakikita niya yan, definitely. Nakikita mo yung nasa harap mo?
2: Oo, putot dinuguan.
0: Birthday ni Chef ngayon, batiin mo.
2: Alam ko, binati ko na.
0: Okay, sige.
2: Sabi ko nga sa kanya eh, pengi naman ako niyan.
0: Favorite mo na ano to, dinuguan eh, no? Tuloy-tuloy tayo sa ating programa bago nagkikwento na siya, hindi pa siya nakikita sa ano eh. All the way from Cainta, please welcome. Buti na lang hindi sila pinasok ng tubig. Muntik na.
2: Sa loob ng bahay.
0: But okay na sila. Please welcome ang inyong Tito Kerry.
2: Yes! Ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos. Manilabanggi sa inyong dugabos. Na imbag nga rabi ka na kayo. Amin. Masanto siya labiid si kayo namin. Maya pa bengi kay kayo nga. Good evening at salitang Arabic. Masakal ke. Buenas noches, señorita, señora, señores, muy poco poco. Es muy tanggal di ko no pwede ka na po porque grande ba, strawberry, harmonize, prakatakatakatakatak. Nung ka putol, buenas noches.

0: Buonasera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, TGIF na naman po. Thanks God, it's Friday, of course, sa ating mga Dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas, Filipino workers, saan mang solo kayo ng mundo, naroon ngayon. Isang maulan na pagbati. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines. Ang inyong kita, Carrie.
1: Yun.
0: Yes!
1: Pero hindi naman kayo... Ay, tumaas ba yung tubig bigla?
0: Oo, tumaas! Pet malo! Lahat kami na ano... Imagine mo, konti nilang papasok na sa garahe. Kaya yung sasakyan, yun, hinahanap ng mapaparkingan na mataas-taas. Lahat dito na bulabog. Parang ang bilis ka nung ano ng tubig. Yung pasok ng tubig galing labas.
1: Pero maano rin naman, mabilis din naman siya na humupa.
0: Mabilis na naman humupa nung buti nga hindi nagtuloy-tuloy yung ulan.
1: Pende, pero ikukumpara mo dun sa dati, mas mabilis na humupa ngayon.
0: Mabilis na humupa. Kaya lang, mabilis bumaha. Hindi pa naman ganun katindi yung kalakasan ng ulan. Yung pala sa ibang parte.
1: Malakas.
0: So, malakas. Sobrang lakas.
1: So that means gumagana na yung ano, yung ginagawa nilang preventive measure sa baha. Kasi kung mabilis na humupa eh.
0: Oh. Totoo 'yun. Ano man ang gawin kasi ng gobyerno, ng national, lalo na ng lokal, kung ang kababuyan at walang disiplina pa rin, 'di ba, ng ating mga kababayan ay mananatili
1: na binabara ng mga plastic, ano 'yun, yung mga
0: binabara nila ng basura yung mga daanan, daluyan. Ng tubig, eh wala rin ang mangyayari.
1: I agree.
0: Kaya disiplina ho talaga eh. Nasa atin. Lalo na kung ipatutupad ng mga lokal na opisyal, yung pagdisiplina sa mga estero. Eh dito sa amin sa Cainta, imagine mo, nagpalitan lang yung mayor eh, na mag-asawa. Walang diklaging na ginagawa dyan sa Felix Avenue. Dati, nung panahon ni Mayor Mon Ilagan, twice a year, may declogging.
1: Okay.
0: Di ba? Eh, importante yun eh. Kasi, alam mo na yung ano ng flow ng tubig.
1: Oh, may dalang basura yan eh.
0: Basura, grabe.
1: May dalang basura yan.
0: As in. Imagine mo yung mga plastic, yung mga pinag-anuhan ng ano nila.
1: I agree.
0: Grabing ano kababuyan eh.
1: Hey, gusto ko lang ibahagi itong balita na ito, which I mentioned to our team here earlier, no. Medyo lalong-lalo na sa mga kababayan po natin who are joining us or who actually stay in areas like Chongquan-O, no. Yan, Polam, Hanghao. Baka sama na natin yung ano yung katabi nila na
2: Lohas,
1: no. There has been a spate. Ibig sabihin nun, may nangyayari daw sa mga malls. Okay? Ang binibiktima ng mga ito, may number na na-identify sila sa mga taong ito. Ang ginagawa pa nito, Tita Mary,
0: may is, modus operandi na naman? Bago?
1: Binubunggo nila yung mga matatanda, may alagang bata, tsaka normally babae o lalaki, na medyo may edad na. Binubundol yung ginagawa. No.
0: Talagang
1: sinasadya talaga. No? And in fact, doon sa pagbubundol na yon, meron na pong nadali. Meron nga yung mismong nagpalabas nito sa social media, may daladala yung asawa niya na maliit na bata, small kid. No? So naglalakad. Tapos yung lalaki, binanggalan siya ng husto, bang. Tapos ang ginagawa nila, yung ang description nga doon sa headlines, hit and run. Yun yung ano. Mm-hmm. So ginagawa pag bangga sa kanila, tumatakbo yung tao.
0: Ano? May kinukuha doon sa binangga?
1: Wala. Basta access lang niya, sinasadya lang talaga. Oo. Mayroon yung iba, nagpapanggap na may hawak ng mobile phone, no, ganyan. Kunyari tumitingin siya doon sa mobile phone niya. Tapos may makikita siyang biktima on the peripheral vision niya, either sa harap o sa gilid, biglang

0: papatirin. No? So, nung nilabas ito nung isang lokal dito na nanay, naging concerned siya eh. Sabi niya, parang hindi lamang tayo yung naging biktima, ilabas natin sa social media. Ang dami palang nabiktima na, especially within that area, Hanghao, Polam, di ba? Yung mga areas na yan, tsaka yung Lohas. So, naglalabasan na ngayon. No? Naka-identify sila na isang babae na medyo malaki-laki, na local, malaki-laki, na yun yung ginagawa. Tapos, ang ginagawa pa, yung sa babae, based doon sa pangyayari, is, syempre, ang bibiktimahan niya, yung mga lalaki, no? Tapos, pinapalabas niya na, ano siya, kumbaga, she was groped.
1: Siya ang ano?
0: Oo, siya yung tinapik ng mga lalaki. Siyempre, ikaw ba sa shock ka, di ba? Kung ikaw yung lalaki, di ba? O doon sa other point naman, doon sa lalaki naman, yung gumagawa nito, kasi I think dalawa na yata yung na-identify nila eh, o tatlo na. But based on that particular thing, pag nangyari yon yung sa lalaki naman, kunyari, patay Malaysia siya, tinatawag niya kuno yung kanyang asawa. So, maglalakad siya, babanggain niya yung kung sino man yung gusto niya na interesan niyang banggain, no? Tapos bigla na lang sasabihin niya, kunyari, Maria, parang ganun, di ba? Para kunyari, disimulado yung kanyang ano, no? So, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na may mga alaga. Okay? Or may mga hawak po kayong mga matatanda na siguro iniikot niyo sa mall, di ba? Para mag-exercise. Please lang, ha? Mga kababayan natin, please lang. Mag-ingat po tayo sa ganitong modus. Okay? For sure, hindi malayo, hindi lingid sa ating kaalaman na magkakaroon na yan ng mga plain clothes ng mga pulis na nag-iikot na dyan sa lugar na yan. No? Ano lang tayo, maging babala lang po tayo dahil nangyayari po yan. No? So, wag ho tayo basta-basta, ulitin natin, wag tayo basta-basta magpapasok sa mga sitwasyon na hindi natin alam o lalaban po tayo.
1: Dapat aware ka lagi.
0: Oo. Kagaya nito, buti na lang merong presence of mind yung asawa nung initially nag-post nito. Daladala niya kasi, daladala nung asawa niyang lalaki, yung anak. Binangga yung lalaki. The first thing that the guy did was carry his kid, umiwas na siya. Kasi sinabi nung lalaki, ayokong may mangyaring di kanais-nais nasa harap ng anak niya. Di ba? Okay yun, di ba? Okay yun. Kung paano kung let's say may mga iba, tsaka may mga iba dyan, napapansin na natin sa mga trend, di ba? Yung lalo na pag masikip na yung trend, di ba? Pag sumasakay tayo ng MTR, pag masikip na yan, may mga iba dyan na talagang, ano nila yun, modus nila yun. Yung mga babae na dahil sa sobrang sikip, may mga, ano na sila, di ba? May mga sexual advances na silang ginagawa sa mga kababaihan. So, ingatan nyo po yun. At huwag ho kayong matakot kung sakali man ginagawa nila yon na sumigaw ho kayo.
1: No? Alam mo, ano yan eh, dahil ano sa mga grupo-grupo, yung mga ano, natutuwa sila nun pagka nakakaligtas sila. Tapos dumadami yung
0: nabibiktima nila.
1: Oo. Tapos sinasabi nila sa mga ano na nanghihikayat sila na para mas marami yung maging ano nila.
0: Correct.
1: Ama nila sa ganyan.
0: Correct.
1: Wala naman talaga silang mapapala kundi yung ganon kasi yakana ng ano, sakit yan eh. Minsan.
0: Diba? Yun yung...
1: Kasi kung matino ka, hindi mo naman gagawin yan.
0: Exactly. Diba? So, mag-ingat lang po tayo sa mga ganitong sitwasyon and be wary that these things happen. Nangyayari po ito. Huwag nating kumbaga, sa tabi lamang, no? Magsalita po kayo kung ganito po yung nangyayaring sitwasyon.
1: Dahil tsaka sa isumbong talaga sa ano?
0: Sa kinukulan talaga, o.
1: Oh. Kinukulan lang sa polis.
0: So, yun lang.
1: Yun para at least mahuli, maano yung mga grupo-grupo na yan.
0: Exactly, matigil. exactly. So yan ha, babala lang po sa ating mga kababayan yan. At wag nating, kumbaga, tawanan lang yung sitwasyon na yan because it can happen to you and when it happens to you, it's something that, sabi nga Tita Kerry, kailangan may isumbong ka agad yan. No? And kagaya nung may mga iba din, may

0: nakikita nyo naman siguro sa mga ano yan, sa mga samut-saring social media na yung iba nagsisigawan sa tren, may na-experience na siguro sa kayo ng mga ganyan. Pag ganun po yung mangyari, wag na kayong mga, wag, kung hindi naman sa inyo nangyari yung ano na yon, iwasan nyo na. Diba?
1: Oo.
0: Iwasan nyo na po. Mabuti na yung...
1: Kasi yung iba dyan, may mga topak talaga sa ulo, naghahanap ng gulo.
0: Hmm. At hindi diba? Lang hindi lang isa yan. Marami yung iba. Marami yan sila.
1: Marami. Hindi naman gagawa ng isa, kan lang yung mga yan.
0: Hmm.
1: Takot lang yan.
0: Mismo. Okay. So, mag-break muna tayo. Babalikan namin kayo when we come back sa ating programa. We will be having Lovingly Yours. Ang sulat natin ay mula kay...
1: Tessa.
0: Okay.
1: Manang Tessa.
0: Manang Tessa.
1: Kasi matanda yung sumulat sa atin eh.
0: Sabi niya, Manang ha.
1: Manang Tessa.
0: Sa lahat ng ating mga kasama, ito po ang Friday edition ng PTS. We will be back makalipas.
2: Metro Plus Weather.
3: It will be mainly fine apart from some isolated showers. Weather will be very hot in the afternoon and we can expect some light winds and there will be swells later in the day. Current temperature stands at 30 degrees and relative humidity is at 76%. Please note that a very hot weather warning is in force. The outlook. It will be extremely hot in some areas apart from one or two showers in the next couple of days, and there will be swells tomorrow. It will be windier offshore at first on Sunday, and the weather will become unsettled in the following couple of days. That's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
5: Breastfeeding offers optimal nutrition for babies while bringing parents and children closer together. The longer you breastfeed, the greater the health benefits for both you and your baby. Sometimes, moms may worry they don't produce enough breast milk or feel overwhelmed. With support from healthcare workers and your family, breastfeeding moms gain the confidence to keep going. Stand by moms for sustained breastfeeding. For details, please visit fhs.gov.hk.
6: Hi guys, I'm Derek Ramsey and you're listening to Lovingly Yours, Tita Carrie.
0: 8:29 sa ating programa, ang pinakakaantay nyo na po na segment ng ating Friday edition ng PTS, ang liham mula kay Tessa, ang Lovingly Yours, Tita Carrie.
1: Ay, yes, dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie, at kasama ko po kayo sa pagpapayo kay Manang Tessa. No, bakit Manang Tessa? Dahil 70 years old po siya. Okay? At bago po ang ating loving leaders, pagbati muna natin kay Tita Cora Carzola na nanonood din sa atin, ha? Tita Mylene. Ayan. At palagi po nating sinasabi na lahat tayo, no, dumadaan sa matitinding pagsubo, matitinding dagok ng buhay, matitinding problema, suliranin, no, na parang pakiramdam mo nga minsan para kang pinagsakluman ng langit at lupa, no? Ang palagi po na ating ina-advise, daanan lang natin, ha? Huwag nating tatambayan. At manalig tayo sa ating poong lumika. Lahat yan mabibigyan ng solusyon. Amen? Yes. Dako po tayo sa sulat ni Tessa. Manang Tessa. Dearest Tita Carrie, tawagin niyo lang akong Tessa. 70 years old na ako ngayon, Tita Carrie. Malapit na akong mag-for good. Uy, galing naman. At malamang po, next year,

0: matuloy na ang pagpo-forgood ko. Bali, 35 years na po ako dito sa Hong Kong. Wow! 35 years. 10 years ako sa unang employer, 15 years ako sa second employer, at 10 years ako dito sa amo ko ngayon. Sa totoo lang, Tita Kerry, hindi birong hirap ang pinagtiisan ko sa aking mga amo para lang tumagal ako at di ma-terminate. Dahil lang nasa isip ko, baka ako mapauwi at ma-terminate nang wala sa oras. Kaya pagtsatsagaan ko na lang kahit madamot, kahit palamura, kahit para akong nakatutong sa numero. Dahil ako ang panganay sa aming anim na magkakapatid. At laki po kami sa hirap, Tita Kerry. Kaya ang nasa isip ko, ang magsumikap. Ihango sa hirap ang aking mga magulang at kapatid. Dalawa sa kapatid ko ang may abnormality at ang isa ay pumanaw na at ang isa naman up to now hindi po makalakad dahil sa pagliit ng binti, hindi na ito makalakad kahit nung maliliit pa kami. At ang tatlo naman sa mga kapatid ko ay pulos may mga asawa na. At may mga pamangkin na ako sa kanila at halos ako ang nagpaaral sa mga ito. Hindi na ako nakapag-asawa, Tita Kerry, dahil hindi ko napagtuunan ng pansin ang sarili kong kaligayahan. Dahil ang nasa isip ko palagi, pag nag-asawa ako, lalong kawawa ang mga magulang ko at kapatid. Kaya kahit boyfriend, hindi ako nagkaroon noon. At up to now, sa edad na 70, walang lalaking nakahalik sa akin. Wow! Walang lalaking nakayakap man lang sa akin. Walang lalaking nakagalaw sa akin, Tita Kerry. At mamamatay akong certified virgin. Nilagay niya pa. At 70. OMG. Panay tukso nga dito sa akin ng mga kasamaan ko, Tita Kerry at kaibigan. Bakit now, hindi ko man lang natikman ang luto ng Diyos? Eh parang tanga ako sa bagay na yan. At di ko alam ang luto ng Diyos, kung ano ibig sabihin nun. Kaya hagalpakan sila ng tawa sa akin. Sabi nga nung isa, kahit hawak, di ka nakahawak. Ang tanong, alin ang hawakan ko? Oh my G. Lalong natawa sila sa akin na para akong inosente sa mga tanong nila. Kayo po ba, Tita Kerry? Alam niyo ba ang luto ng Diyos? Naku, wala rin akong alam dyan. Mga tesa, tatanungin ko si Brother Mike. Brother Mike!
1: Yung luto ko lang alam ko, hindi ko alam yung luto ng Diyos. Eh.
0: Oh, wala rin akong alam si Brother Mike sa luto ng Diyos. Pero sabi na iba, masarap talaga yan. Ay nako, maaaring kilala nyo ako, Tita Ken. Nako, kilala ko pa pala to. Dahil ilang beses na tayong nagkikita sa mga association gatherings. Lalo na pag buwan ng June sa ating independence celebration. Dahil isa ang asosasyon namin na palaging kasali sa mga events. At palagi din po ako sa konsulado noon para makatulong sa ating mga kapwa OFWs. Gusto kong i-share sa inyo ang aking buhay, Tita Kerry, dahil kawawa ang mga gaya ko na OFW.

travel use na aalis dito sa Hong Kong nang walang naipon. At ang inaasahan ay ang long service award na makukuha sa employer, gaya ko. Dapat nga, Tita Kerry, nung 65 ako, kinuha ko na. Kaya lang, need ko pang mag-work at naisip ko, baka kung saan na naman mapunta, kawawa ako. Ayaw naman akong paalisin ng amo ko dahil malaking tulong ako sa kanila. At yung tiwala na sa, nila sa akin ay hindi po matatawaran. At yan ang pinanghahawakan ko, Tita Kerry. Kahit anong laki ng pera ang makita ko na nakakalat at minsan sa paglalaba ay may bungkos na pera sa amo kong lalaki, hindi po ako natutokso o ni hindi sumasagi sa isip ko nagpakialaman, galawin na at pag-interesan. Even yung mga mamahaling alahas nila na nakakalat din pag ako maglilinis ng kwarto nila ay inilalagay ko sa maayos na lugar. At kahit anong gipit ko, Tita Kerry, at kahit anong hingi ng tulong sa akin sa Pilipinas, never akong natukso na dungisan ang pagtitiwala nila sa akin. Kaya siguro napamahal na rin ako sa mga amo ko. Kaya kahit matanda na ako, pinirmahan pa rin nila ako. Wow! Sa ganyan po, saludo tayo dyan. Ang usapan namin, Tita Kerry, sa January next year, magpo-for good na ako talaga, Tita Kerry, dahil di na rin kaya ng katawan ko. Lagi na rin akong nagkakasakit. At on process na ngayon, ang pagpunta dito ng pamangkin ko para kapalit ko, Tita Kerry. Gusto ng amo ko na kamag-anak ko ang kapalit ko para daw sure na mapagkakatiwalaan din nila ito. Ang mahirap na nangyari sa akin ngayon ay ang uuwi ang kong bahay sa Cavite na pinatirhan ko sa kapatid ko at mga anak niya. Halos lahat daw ng gamit na napundar ko ay nilimas na at halos wala ng appliances sa loob ng bahay. At ito ang iniiyak ko at sama ng loob ko ngayon. Dahil wala na akong kakanyahan para bumili pa ng mga gamit. At bakit nagawa nila ito sa akin? Inausap ko kasi ang kapatid ko na nakatira doon na pag-uwi ko, doon na ako titira. At bumalik na sila sa probinsya namin. Total, may bahay naman doon. Pinagawa ko rin yon, Tita Kerry, para sa magulang namin na kahit wala na sila, nakaranas naman ang ginawa sa akin. At iyon na nga, napagawa ko pa ang bahay namin sa Pangasinan. Kahit di kalakihan, maayos na bahay naman yun. Nilimas ng kapatid ko, 10 ng mga anak niya ang mga gamit ko sa bahay. At sabi ng isa kong pamangkin na siyang pupunta dito para palitan ako, halos talagang wala ng gamit na tinira sa loob ng bahay ko. Di ko alam ang gagawin ko ngayon. Paano na naman ako magsisimula? Para tuloy pinagsisisihan ko ang lahat ng mga sakripisyong ginawa ko para sa kanila at ang mga tulong na nagawa ko para sa kanila. Bakit nila nagawa yun sa akin? Bakit ngayon pa kung kailan pa uwi na ako at kung kailan pa na di ko na kayang tumagal pang magtrabaho dahil sakitin na ako? Alam kong may kasalanan din ako dahil nung kalakasan ko pa, hindi ko ito nabigyan ng pansin dahil hindi ko naman akalain na ganito ang mangyayari sa akin. Na ganito ang mangyayari.

0: sa amin. Katwira ng kapatid ko, Tita Kerry, sa akin. Alam ko naman daw kalagayan niya. Wala siyang kakanyahan bumili ng mga gamit. Di kaya ko, may trabaho dito sa Hong Kong. At akala pala nito ay mayaman akong uuwi sa amin. Ayaw akong paniwalaan na wala na akong kakanyahan na bumili pa ng mga gamit at wala akong dalang malaking halaga pag-uwi. Ako pa ang pinagsabihang madamot na ako ngayon. Iyak ako ng iyak, Tita Kerry, at nasabi ko nga sa amo ko ang lahat dahil nakita nilang lagi akong malungkot at walang imik at naiyak at di ko na rin nakayanan na di sabihin sa kanila ang magiging katayuan ko pag uwi ko. At sabi nga sa akin, kung gusto ko raw, wag na akong umuwi. At sila na bahala sa akin dito kung wala na rin pala daw akong uuwian. Sabi ko, may bahay po ako sa Cavite at doon ko gusto na mag for good. At pag-isipan ko raw ang sitwasyon ko, pwede naman daw i-cancel nila ang papers ng pamangking ko kung kaya ko pa raw magtrabaho. Gusto ko pa sana pero parang hindi na talaga kaya ng katawan ko. Ayaw kong maging burden sa kanila. At ito ang napala ko sa loob ng 35 years ko na pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Huli na para magsisi. Huli na para maghanda ulit dahil matanda na ako. At suko na ang katawan ko. At alam ko yun. Sana'y maging aral din ito sa mga gaya kong OFWs dito sa Hong Kong. Huwag niyo akong gayahin dahil nagsisisi ako ngayon kung bakit hindi ako nagsubi, nag-ipon, naglaan para sa sarili ko. Sana'y mabasa mo ito, Tita Kerry, bago ako makauwi ng Pinas. Yours truly, Tessa of Lamtim. OMG.
1: Ayop sa tugtog, ah.
0: Hindi akyat bahay ang pumasok, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung akyat bahay nasa loob ng bahay.
1: Hindi, yan yung tinatawag mong inside job.
0: Oh, yung kawatan nasa loob ng bahay.
1: Inside job. Alam mo, siguro isa sa ano to, no? Hindi ito eksklusibong kwento.
0: Ay, ng, dami ano, ng ganyan, eh.
1: Hindi eksklusibong kwento to sa ating kasama na si Tessa. Ito ay, sabihin ko nang kasama po ito sa iba't ibang mga kwento ng mga OFWs natin dito. This is a, kumbaga sa isang phrase, repeat to sender. So, ika nga, paulit-ulit lang yung kwentong ganito. At hindi sa, ang kwentong ito, hindi sa sinasabi po natin na ito ay masama. Pero, ito yung nakikita ng mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas dahil nga sa nakikita nila na tuloy-tuloy at walang preno yung pagpasok at pagsubli ng mga gamit para sa bahay. Diba? So, ang nakikita sa inyo, pag nakikita ko si Manang Tessa, dolyar yung nakikita ko. Hindi yung tunay na kaanyuan ni Manang Tessa. Yun yung masakit sa lahat. No? Lalong-lalo na, sabi mo nga, Tita Kerry, siya ay nasa 60 na, no? Nasa 70 na siya. Ay mahirap na pong bawiin yung nakaraan. Di ba? Ang question nga, sinabi nga niya, yan yung may kasabihan na, di ba, the flesh, the mind is still

0: ikaw na mismo ang nagtuldok doon sa sitwasyon mo na kahit na anong gawin mo, di ba? Maybe it's really time to go home. No? Huwag mo na munang isipin yung mga nawala sa'yo kasi yun yung least of your worries. Diba?
1: Lalo ka lang mai-stress.
0: Yes, ang malaking kailangan mong punuan dyan, hindi yan, hindi yung pinagdadaanan mo na yan. Ang malaking na kailangan mong punuan dyan is yung sitwasyon na kung saan uuwi ka at kung ano may yung mapagpundar mo lang, yun na lang munang umpisahan mo. Diba?
1: Kaysa alam mo, yung... minakausap din akong ano, OFWs natin dito. Masakit din yung sinapit niya, no, na yung mga pamangkin niya rin ang nagsamantala sa lahat na naipundar niya. Ang napakalupit pa, ang itinira sa kanya sa loob ng bahay niya, yung isang lumang ano, radio transistor na noon pa, nung umalis siya,
0: nandun na yun.
1: Yun hindi, ano, dahil luma na eh. Diba? Hindi na uso yun eh. No? Yun din ang tanong niya eh. Sa ilang taon niya, ano rin to ha? Hindi rin nakapag-asawa. Itinuon yung pagtulong sa mga kapatid at mga pamangkin. Pero yung ganti sa kanya, ganun na lang. Wala rin tutulong eh. Wala, hindi mo aasahan eh. Di ba? Lalo na yung ganyan na sa mga ano natin, kapatid nating OFWs dyan, na may mga may pamilya, hindi rin naman natin pwedeng i-ano natin sa mga anak natin yan.
0: Agree.
1: Hindi rin nila responsibilidad yun. Pero tayo may responsibilidad tayo sa sarili natin eh. Yun ang hindi nakikita ng iba eh. Sa ngayon ha, na malakas pa. Okay lang yan. Pero kapag nagkasakit ka na, hindi na nakaya ng katawan mo, tapos hindi ka nakapaghanda,
0: agree.
1: Ikaw ang pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa. At doon mo masasabi, ano nangyari sa pagiging OFW ko? Meron nga si Katkat nagtatanong dahil biglang walang nakuwang employer. Natapos yung kanyang 14 days. Finish contract siya. Ngayon lumapit siya sa OPA dito sa lugar nila. Walang ano sa kanya na hindi daw siya qualified
0: dahil
1: na mabigyan ng ayuda dahil ano daw siya, finish contract. Kaya yun ang tanong niya eh. Nasabi ko, hindi ko rin alam kung ano yung sasagot ko sa iyo. No? Itatanong natin sa OWA. No? Yung kagaya mo na ano, sabi niya, ayoko namang ma-overstay sa ano, sa Hong Kong. Lalong malaking problema sa akin yun. Kaya nung last day, yung pinakahuling araw niya, doon siya umano. Umuwi. May nakala niya, meron siyang na kahit man lang tulong o benepisyo, kasi 12 years siya dyan eh. Finish contract daw siya. Totoo ba yun? Pagka ganun?
0: Hindi ba dapat, if I'm not mistaken, nung kasama natin dito yung taga-OWA, hindi naman sila prejudice whether na-terminate ka o natapos ka eh. Dapat yun, the mere fact that you're going home, you should be eligible for something.
1: Kaya yun yung ano natin na ano, bakit hindi pare-pareho yung sinasabi? Di ba? Na pagdating dito, oo nga, nasabi nyo dyan na ganito, sino yung...
0: Inconsistent, ano?
1: Di ba? Sino yung pwedeng lapitan na yung sinabi ninyo ay maipatupad doon sa mga OFWs natin? Kaya hindi ko alam yung sasagot ko sa kanya. Kaya sabi ko, itatanong ko kung yung ano mo sa lugar nyo, eh bakit

0: ano nang sagot sa'yo, hindi ko rin masabi kung may benepisyo ka nga. Kasi mahirap mag-ano eh.
1: Magpayo sa ganyan, oo nga.
0: Oo. Eh parang naanoan ko pa nga na bakit mo sinabing ano, finish kontra ka, eh wala na eh. Inano yung ano niya, yung kontrata, passport niya. No? Patay. Ang lungkot lang, yung text niya nga ngayon sa akin, kanina, eh, Tita Kerry, ano ba yung makukuha ko? Bakit, ano, ganito yung sagot sa akin?
1: Grabe.
0: Pet malo yun, ha? Ayan, no? Nakita na nila, at ito, ito, ang ano niya, Sir, galing ako sa OWA. Ba't ganon? Wala daw silang maitulong kasi finish contract ako sa amo. Akala ko ba lahat may makukuha pag nag for good o pinili, pinipili ba nila ang tutulungan nila? Kaya sabi ko, sana sinabi mo, terminate ka. O na-terminate ka, napauwi na wala sa oras. Hindi ka nakakita ng bagong employer, ayaw mong ma-overstay. Nakita na nila na finish contract ako, hindi ako terminate. Wala ba talaga akong makukuha, sir? Kasi sabi, hindi ako ni-renew ng amo ko dahil 60 na ako. Ayun ang ano niya. Kaya nga sabi ko, sana sinabi mo na di ka nakakita ng employer kahit finish contract ka at ayaw mo ngang ma-overstay ka. Ay, yun nga din ang sinabi niya sa akin nung nagkita kami dyan. Ay, sabi, kaya sabi ko, ask ko na lang, tatanungin ko sa OWA.
1: Ay, yun yung, ewan ko, minsan
0: eko,
1: may...
0: last payment niya, dahil nag-finish contract siya, na-check, last payment niya sa OWA is 2024.
1: Pwede, dapat nun, may benefit pa rin siya kasi 2 years eh.
0: Ba, 2 years, oh, diba, natapos na.
1: With the same employer, correct?
0: Yes, 12 years siya na ano. Ay, magandang itanong din natin 'yan kay Ma'am Malu.
1: Ito, tine-check ko na siya ngayon eh. Base sa information. Ito ngayon yung matindi diyan. Ayon sa UWA, kala ka bang uwang-uwa na kayo? Sabi niya dito, not all OFWs are entitled to the same OWA benefits. Your eligibility depends heavily on your membership and the status of circumstance of the termination. Finish contracts, direct financial aid. Pakinggan ng maigi ha. Finish contracts. This is according to source nito, Manila Bulletin. Generally, OFWs whose contracts end normally do not receive one-time cash payment. Do not. Like livelihood grants just for finishing a contract. As far as reintegration and loans, you are entitled to apply for an OWA's Enterprise Development and Livelihood Loan Program to help start a business back home. Special benefits for you remain eligible for medical and bereavement disability assistance as long as you are your membership was active in the time na nangyari. Yun yung sinasabi nila sa mga finished contract. So, you are not entitled. Ito ngayon matindi, di ba? Terminated ka, that means naputol yung ano mo. Sa kanya, it's more of yung eligibility niya dahil lagpas na siya ng 60.
0: 60,
1: di ba? Dapat yan, merong ano yan, may situationer yan. As far as everything is concerned. Sa terminated, meron kang balik Pinas, balik hanap buhay. Bakit yun meron ka? Welfare Assistance Program. If you lost your job and do not qualify for other benefits, meron silang tinatawag na WAP, Provide Emergency Financial Assistance. Bakit hindi kasama yung ating nakakatanda na? Okay. Under the Golden Rule, to avail any of the major OWA benefits, you must be an active member of OWA at the time you experience a termination or finish your contract.
0: Oh.
1: Okay. An active members is valid for membership is valid for 2 years and covers you even if you change employers. You can check the standing ano. Check natin dito sa question natin. Paano kung

0: Di ba? May makukuha ba siya? Just in case.
1: Hindi, yun, na, yun nga yung mga questions na kailangan natin tanungin. We will address that issue as we move on sa atin. Ano? Yung mga iba't iba pa mga ika nga, nasa na ba yung mga ano natin dito para at least masagot natin siya. Sana po, pag edad 60, may makukuha na po sa OWA dahil every contract, nagbabayad naman po kami. Magandang, we've asked that question already and hindi natin talaga maisasagot ng tama yan. Sabi nga ni Tita Gail, kahit naman may magbigay ang OWA, hindi naman rin sasapat. Responsibilidad mo rin pag-ipon, which is definitely true.
0: Tama.
1: Pero sa iyong retirement, kaya wag iasa sa anumang agency. May SSS naman para sa inyong pension, which is correct. Sabi Tita Solvik, mahirap talaga mag-claim. Paano kung ikaw ay 66 na, no? Yun nga yung sinasabi po natin. Sabi nga dito ni Tita Jean, yun nga yung mga yung ang mali. Nagbabayad kami ng OWA membership, pero pag for good, wala ka naman makukuha, di ba? Pag distress lang, nagbabayad sa OWA, may ayuda pang kasama.
0: Hindi pa nagbabayad, di ba? Distress eh.
1: In fact, we were talking about that, no? The other day, na accumulatively sa OWA, may makukuha ka na about 75,000 pesos. Ito'y sa kabila ng may makukuha ka pa sa DMW. So we were putting together doon sa interview namin sa kay Ma'am, ano, aabutin siya ng approximately around 140,000 pesos. No? Pero then, ang tanong ko lang dyan is this. Mas mabuti pa palang distress ka. Di ba? Ibig sabihin, no, dumaan ka sa hindi tamang pangyayari kesa doon sa wala kang pinagdaanan.
0: Oo.
1: Di ba? Tama ba yon? Tama ba ang sinabi ko? Oo, tama. Yeah. Di ba?
0: Tama.
1: Kasi...
0: Ang bilis eh. Ang bilis sa kanila eh. Di ba? Kagaya nun, nagkaroon ng problema sa ano, sa gitnang silangan.
1: Mm.
0: Di ba? Yung mga...
1: Hakot.
0: Inuwi.
1: Oh.
0: Yung iba dun, undocumented.
1: Mm. Okay, sabi naman dito ni Tita Kat, I'm 62 at single. For me, dapat may control at isipan sa pagtanda. On my part, meron akong bahay dahil sa ngayon ay iyon ang ipinaayos ko at the same time. Naguhulog ako sa SSS sa pagwala na akong work, eh may pension ako. Pero yung mga pamangking ko na natulungan ko are very supportive naman sa akin at pinapauwi na nga ako para hindi na nga ako mag-work, no? Yung isang nephew ko, gwapo naman at responsibilidad at merong good work, ay iniisip niya yung pagtanda ng mom niya, my youngest sister, at ako. Baka daw siya ang hindi makapag-asawa, kaya sagot ko, wag naman ganun. Magmokong gayahin, sabi nga ni Tita Kat. No? But anyway, eh, lalaki naman siya. Diba? Kahit matanda na, magkakaanak pa rin. Sabi naman ni Tita Gail, dapat pinaghahandaan po ang retirement. Di ba? Yun yung sinasabi niya. Kay Tita Babes naman, sabi niya, wag na po kayong ma-stress sa mga gamit nyo. Alam naman namin, nilang hindi kailangan yon. Nakakaawa sila, hindi ikaw man ang test. Yun yung sinasabi ni Rita Babes. Sabi ni Shoni, meron ka naman pong makukuhang LS. At kung meron kang pension sa SSS or Pag-ibig, pagkasahin mo na lang yon, di ba? Pasayahin mo na lang yung sarili mo, no? Lalo na at patakip siling na kayo. Wishing good health. Sa bahay namin, walang makuha ang multo kung hindi kuryente na lang ang ginagamit ng multo doon sa bahay namin sa, ito yung sinabi ni Tita Babes, di ba? Pera ang iniipon ko hindi gamit, saka ang bibili pag nag-for good na ako.
0: Wow!
1: Si Tita Edna, from Milan, sabi niya dito, typically OFW, iniisip muna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. At saludo naman po ako sa inyo, Tita Tess. Mas mainam po, umuwi na po kayo, it's time for you to relax. At huwag na muna isipin yung naitulong mo sa mga kapatid mo at sa pamangkin mo. Kaya sa mga ka-OFW ko, it's time na magtira para sa sarili.

0: at paghahandaan ng pagtanda. Ito lang sabihin natin, ano. Tama rin siya na ako, I agree doon sa mga sinasabi ng ating mga kababayan na it doesn't, yung bahay, a house can be a home without anything inside. Ang gumagawa po nung ika nga paraan na maging home po siya is yung taong titira doon sa bahay. So kahit na meron ka o wala ka, di ba? Ang importante is yung bahay iyo pa rin.
1: Oh, hindi na ako.
0: Hindi na kasi iniisip 'yun, di ba? Mayroon kang isang mattress na matutulugan, kumuha ka ng pwedeng mapagano. Sometimes we, hindi ko naman sinasabi na mali yung nangyari sa inyo, no. Siyempre nakakalungkot pong isipin na ganun talaga yung nangyari sa inyo. Sabi nga namin, hindi ho inakyat yung bahay niyo, di ba? Nasa looban yung ang tumangay ng gamit ninyo.
1: Inside job.
0: Di ba?
1: Sabi mo.
0: Di ba? Inside job eh. Totoo yun, di ba? Nasa loob eh. Walang, di ba normally, ang taong nasa labas, yun yung pumapasok sa bahay at inilalabas yung gamit. Ito, nasa loob na yung magnanakaw eh. Nilabas na lang yung ano eh. Di ba? And ako, I wouldn't be surprised na lahat nung kanyang kinuha, di ba? Lahat nung kanyang kinuha, eh binenta na rin niya yun.
1: Or hindi, dinala sa, ano, sa lilipatan.
0: Oh, di ba? It doesn't really matter at the end of the day, di ba? Yung puntos ko dito, Manang Tessa, is for you to able to start a home. Yun ang pinaka-importante. Meron kang peace of mind, the rest will follow correctly. Yan yung aking puntos. Tita Cares?
1: Oh yes, kung nakikinig man si Manang Tessa, una ang aking pasasalamat sa iyong pagsulat at pag-share ng iyong naging sitwasyon ngayon. At anumang pagsisisi, Manang Tessa, ang gawin niyo po ngayon ay mas lalong makakadagdag lang sa inyo ng alalahanin at pagkalungkot at depresyon. Dahil di na po natin maibabalik pa ang nakaraan, lalo na nang tayo, ika nga eh, may kalakasan pa. Mahirap po talaga na hindi natin mapaghandaan yung ating pagtanda. Dahil sa totoo lang po, kahit ang may sariling pamilya na, no, may mga anak na tinatawag, ay hindi pa rin ho yun 100% na sure na tayo aalagaan nila pagdating ng araw. At swerte ang mga pamilyang may ganito pa rin, no? Up to now, na hindi pinababayaan ang kanilang mga elders, yung matatanda. Kita naman po natin yan sa kalakaran. Dito, nabihira na lang sa mga matatanda dito ang nasa pangangalaga pa rin. No, sa Hong Kong, nakikita niyo yan, ng kani-kanilang mga anak. Karamihan, nasa home for the aged na. Ganyan din sa iba't ibang bansa dahil ito ang kanilang kultura. Nakagisnan. Pero sa atin, makakaasa ka pa rin dahil hindi tayo ganun. At iba ang kultura natin. Lamang, marami na ang kinakain ngayon ng iba't ibang kultura. At iba na rin ang takbo ng pag-iisip, prinsipyo at kalakaran ng mga bata ngayon at ng mga bagong henerasyon ngayon. Kaya medyo suntok sa buwan na kung aasa ka pa sa kanila na hindi naman dapat dahil hindi nila yon responsibilidad. Ulitin ko po, hindi nila yon responsibilidad. At kahit yung mga natulungan natin, hindi natin dapat asahan na tumanaw ng utang na loob at tutulong din sa atin at ibabalik yung naitulong natin. Marami sa ating mga OFWs ang napagka

0: itan nila ang kanilang sarili mismo. At ang iba, hindi na nakapag-asawa pa dahil sa kani-kanilang responsibilidad. Kaya hindi ka nag-iisa, Manang Tesa. Marami silang pamangkin at kapatid na natulungan at karamihan ng kwento sa ating mga OFWs nang umuwi. Ganito rin ang sinapit na kagaya mo, Manang Tesa. Sana po bigyan nyo ng seguridad ang inyong mga sarili, lalo na po ngayon na iba na ang panahon. Hindi na natin maibabalik, hindi na natin maitatama pa ang nakalipas na panahon sa ating buhay. Habang may nalalabi pa sa ating lakas, naway pagtuunan nyo na ang inyong mga sarili ng tamang pag-iipon. Hindi masamang maging madamot kung ang pagdadamot mo ay may dahilan, lalo na sa iyong paghahanda sa darating na araw at panahon. Dahil ikaw ang nagpapakahirap at nagsasakripisyo. Sana po ang sulat na ito ni Manang Tesa o ni Tesa ay makapagbukas ng isipan sa ating mga kapatid na overseas Filipino workers. At sana maging halimbawa ninyo ang nangyari na naman sa ating OFW na mahalin ho ninyo ang inyong sarili. Paghandaan ninyo ang paglubog ng araw. Paghandaan ninyo ang darating na panahon na hindi na kayo nasa magandang kalusugan at kalakasan. Kaya muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan.
1: Manang Tesa, yan mo na muna yan. Huwag mo nang isipin yung kung ano yung... Alam mo, isa sa mga... Yung lagi kong parang big question sa akin is why do we always have this tendency of looking at things na di ba, may makukuha naman ako eh.
0: Oo nga.
1: Di ba? Di ba napansin yun? May question tayo laging ganun.
0: Laging ano, yun ang ano natin. Yun ang pinaka ano natin na huling solution.
1: Oo, yun yung penultimate na ano natin lagi na inilalagay natin sa sitwasyon na di ba, may makukuha kaya ako? Di ba, why can't we sort of rewire our minds and position ourselves to the success that we've already seen of what we have done in the past years? You know, tingnan nyo po yun. Kasi, alalahanin nyo po, na number one, in whatever situation you are in right now, malaking bahagi po yun na ang iniisip natin yung nagagawa natin sa pang-araw-araw instead yung may makukuha ba ako. In fact, very misleading yung meron ako nakita kanina na may nag-post na isang ano, mandatory na ang LS.
0: Ah, yung about long service award.
1: Nakita mo yun, di ba? Very ano yun, ha? Very deceiving misleading yun. No? Misleading yun. Kasi, totoo namang mandatory siya eh. Di ba? But you have to be part of the number of circumstances. Hindi mo pwedeng sabihin na mandatory na. Ang ginagawa mo, your headline...
0: Kahit ikaw, parang hindi mo sinabi pa, hindi mo kinorek yung ano mo na pag ikaw ang nag-terminate.
1: Yes. Di, pero kasama siya...
0: Missing kong guling.
1: Kasama siya dun sa ano eh. Kasama siya dun sa... Ano tawag dito? Kasama siya dun sa markings dun sa ilalim. Di ba? Pero kailangan pa dumaan ka dito sa mga ganitong sitwasyon. Ladies and gentlemen, in my so many years in working in broadcast and being a person na, you know, na mamamahayag, it's very difficult when you have misleading information na naglalagay ka.

0: agad ng capture, mandatory na siya. It's always been mandatory. Diba? But you have to pass through the number of circumstances. Number one, 5 years and above. Number two, et cetera, et cetera, et cetera. Diba? Marami po yan. Ano? So, kailangan ho na, wag ho nating palakihin yung sitwasyon.
1: Let at yung us... long service award, correct. Hindi lang para sa domestic, ha? Sa foreign domestic
0: helper. Opo. Ito'y applicable yung, ano, for us people who work in every company. As long as you are full-time in the company. So, kailangan nyo pong intindihin ng maigi yun. Huwag nating isipin na ito'y eksklusibo lamang. And, tandaan nyo, the terms in the foreign domestic helper situation is the same terms for employment in regular employment. Pareho yan. It's the same. No? So, yung circumstances nun are exactly the same.
1: At maraming ano ha, nakalagay ho doon na hindi mga dahilan na kung bakit hindi maibibigay, 'di ba, ng kumpanya o ng employer yung long service award mo kapag
0: may kategor, may mga ano yan, may provisions siya.
1: Oh. Yes, may provision.
0: May provision siya.
1: Oo. Yung let's say na ano ka, na-terminate ka because yung ano mo, pag nanakaw.
0: Exactly.
1: Di ba?
0: Insubordination. Ano kasama yun.
1: Insubordination.
0: Sa insubordination. Ano?
1: Yes.
0: Kaya ngayon lagi natin sinasabi na wag ho nating hayaan yung sarili natin na tumitingin lang naman kung ano yung matatanggap mo in the long run. Mahirap po yun. Hindi tayo
1: pwede... May mga nagsasabi nga eh, na sana daw, kahit employee ang umayaw, di ba, ang domestic helper ang umayaw, ibigay na.
0: Hindi pa pwede
1: hindi
0: yun.
1: Ganun.
0: Batas ho yun
1: eh. Hindi po kasi, yung long service ruling, hindi lang ho applicable sa domestic helper. Sa correct. Lahat po.
0: Correct, correct.
1: Ng kaya... nagtatrabaho.
0: Kaya nga no? Dapat nagbabasa
1: under
0: ho kayo.
1: Company at under ng ano ng employer.
0: Sabi nga ni Jolene dito, ako po Kuya Mike Tita Kerry, 21 years na po ako dito. Pero hindi ako umaasa sa LS ko. Bigyan ako ni amo, salamat. Kung hindi, okay lang. Salamat po, may ipon naman ako. Yun ang sinabi ni Jolene, di ba? Sabi nga ni Gail dito, palayasin mo na yung may sakit ng... yung mga sakit ng ulo mo, Tita Tess. Di ba? Mga gamit, madali lang yan. Madali lang yan. May mabibili naman po kayo at it's readily affordable. Yung gusto ko lang pong ilaging ipaalam sa inyo na hindi huli yung mga nangyayari sa inyo. You'll never know how things will turn once you go home.
1: Alam mo, sabi nga, no?
0: Importante dun, meron kang bahay eh.
1: Tsaka you cannot turn back the hands of time.
0: Oh, totoo
1: yun. Hindi mo naman ibabalik yung ano eh. Yung nakaraan, yung nakalipas eh. Diba? Kaya nga kakantahin mo na lang yung kung maibabalik ko lang.
0: Yun lang, diba? yun lang masasabi mo. Bahala ka na dun.
1: Pero, yun na nga po. Hindi natin makokorek yung nakaraan. Pero makokorek mo na ngayon yung darating. Kaya doon sa mga nakikinigan sa atin na... alam nyo, importante hong paghandaan natin. Lalo na sa mga baguhan. No? Yung mga bagong dating na mga OFWs natin. Nako, maghanda rin po kayo. Ito na yung magandang pagkakataon sa inyo. Diba? Na makapaghanda kayo, makapagsubi, makapag-ipon para sa sarili ninyo.
0: Pero you know, to tell you frankly, ngayon, yung mga kabataan ngayon, are not even sending money back home as much as they used to. So, yung mga yan, nag-iisip na talaga na ako muna bago sila. Which should have been the case anyways. Sabi nga ni Miss Aglubo, sabi niya, hayaan mo na ate ang gamit mo, umuwi ka na at magpahinga. Diba? Ang pera, iuwi yon na ang gamitin mo at huwag ka nang bumili ng pasalubong. Turuan mo yung sarili mo na mag-isa sa bahay. Stay happy ka na lang. At least, dyan ka na sa bahay mo.
1: Aba, tingnan mo si Jennifer, ha? Villarreal Ortiz, ha? Ako po uuwi na. At ako ang aayaw

0: 9 years and 6 months. Kaya sabi ni amo, alam ko daw ba na wala akong makukuha pag ako umayaw?
1: Hmm.
0: Sinagot ko po siya, I know. Kaya wag umasa sa long service award. Hmm. Pero sayang yun, ha?
1: Sabi ni ano, si Jennifer, di ba? Yan si Jennifer Ortiz. Na madami na pong mga nag-forgood na walang ipon, pero this is not advisable. Mahalaga po ang sarili, na may sarili kayong bahay para di kayo maging palaboy-laboy. May SSS ka para sa monthly pension mo at mag-apply para sa senior social pension for indigenous senior citizens sa DSWD para may monthly po kayong matatanggap kahit papano. Para po sa makapagpahinga na din po ang katawan ninyo at sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Di po kayo pababayaan ng Panginoon dahil naging mabuti kayong tao at naging mapagbigay. Yun. Sabi ni Adelaida, kapag naoperahan ka dito sa Hong Kong, may makukuha ka po sa PhilHealth reimbursement sa Pilipinas. Yes, you can also get something sa OWA na meron po silang binibigay, pati dun sa DMW meron din po, no? So, ang masasabi ko lang po, do not worry about where you are right now. What's most important is yung peace of mind mo, makauwi ka. Ang importante dun, may bahay ka naman eh. Diba? That's yung, at least meron kang titiran. Imagine mo yung wala kang bahay. Uwi ka na. Diba?
0: Meron ganyan ha. Diba na OFW natin, pinalayas pa siya sa sariling bahay
1: exactly,
0: niya.
1: Exactly, exactly.
0: Ang lupit nun ha.
1: Diba?
0: Pero may maganda rin ano, no, na nakita natin na kung may negosyo kang pangarap, na ito naman, magandang news din ito, no? Kung may negosyo kang pangarap na itayo sa Pilipinas, ito po sa OWA rin to, ha? Ito yung ano ng ano natin, ng ating ano diyan sa Hong Kong, na may pangarap kang itayo na negosyo sa Pilipinas, kailangan mo ng kapital. Ito nang pagkakataon para maisakatuparan ito. Sumali sa Likha Global Business Plan Contest para sa mga OFWs na ang deadline ay pinalawig hanggang July 15 ng taong ito para manalo ng hanggang 500,000 pesos cash. Noong nakaraang taon, 3 OFW sa Hong Kong ang nakapasok sa preliminary round na tumanggap ng tig 100,000 pesos bukod pa sa libreng pamasahe pauwi sa Pilipinas para makasali sa isang bootcamp kung saan binigyan sila ng libreng gabay ng mga eksperto para mas maisaayos ang plano para sa negosyong balak nilang itayo. Wow! Ito na ano natin sa ano ha? Sa Dasan Hong Kong.
1: Tsaka na-repost na po natin siya. Ang importante po sa mga ganitong sitwasyon is you'll be able to look out alternatives. No? Huwag ko natin iasa. In fact, that is one of the problems na nangyayari po sa ating mga OFWs regarding our, kumbaga, sa pagpapauwi po natin. Why do we always try to figure out na may taong sasaklolo sa atin? Ito na ngayon sinasabi nating ayuda mentality. Di ba?
0: Yun ang in-inject eh.
1: Yun yung in-inject sa atin eh, yung ayuda mentality. Na kahit na kung may kakulangan, pwedeng punuin. Pero yung punuan na yun is definitely not permanent. Temporary po siya. Isang baksakan lang po siya. After that, magkalimutan na tayo until makahanap na naman po sila ng isang rason na para bigyan po tayo. No? Mahirap po yun.
0: Tingnan mo si Kimi. Si Kimi, agtubo. Ate Tess, di ka lang nag-iisa. Akin nga, 10 years nakasarado at pinapalinisang ko lang. Ayaw ko na may nakatira. Makmao. Yan ang maganda.
1: Hindi ko alam.
0: Di ba?

0: truck, maulang, mago. Bahay mo yun eh.
1: True.
0: Karapatan mo yun.
1: True.
0: Diba? Kung may gusto, kung gusto mong magpatira o ayaw mo, aba, talagang isip-isip lang tayo ng para sa sarili natin. Ha? Hindi lahat eh. Talagang itutulong ninyo, sasakripisyo ninyo. Kasi masakit ko kasing umasa sa wala.
1: Eh, kagaya nung nangyari nga sa inyo, di ba? Yung sila umasa sa iyo, kayo yung nawalan. Dahil... Eh, ang ano nun, parang hindi ko maintindihan, hindi ko malagay yung sarili ko dun sa sitwasyon na yan.
0: Hindi kasi nga, ang thinking kasi nung karamihan dito, kaya nga palagi nating sinasabi na sana yung pagbibigay ng pre-departure orientation seminar, palawakin ng mas maayos, di ba, na maipaliwanag. Let's say for example, kung dalaga, isama yung nanay at tatay kung buhay pa o yung kapatid kung wala na yung magulang. Mm. Para at least doon sa pidos na gagawin at kung may asawa, isama yung ano, di ba? Yung asawa. Mm. O yung kung may anak, isama yung anak. Para at least ipapaliwanag na ang isang OFW na aalis pa lang ay huwag kayong umasa kaagad na nayayaman at mag ano, magiging successful yung aalis. Hmm. Na, kasi ang thinking ng mga pamilya dito, hmm, pag nag-abroad at lumipad ng eroplano at umalis sa Pilipinas, boom! Successful agad. Kaya lahat ng problema, bato. Bato ng bato dun sa umalis.
1: In fact, pwede natin gawin ngayon yun, ano? You don't have to be physically present doon sa PIDOS. You can actually be digitally present through Zoom. Yung mga kamag-anak nyo, kung nalang sinasa sa Metro Manila na kayo, yung kamag-anak nyo nasa ibang lugar, nasa ibang probinsya, you can actually ask your, di ba, yung mga kasama mo to join the, ano, to join the live broadcast ng inyong pagsasalo-salo. Kasi, hindi na ho lingid sa ating kalaman na during the pandemic, halos lahat ng mga meetings were held by, via Zoom or other form platforms na makakasama nyo po yung mga ano nyo, ang inyong mga mahal sa buhay. Eh ngayon, pwede na ho yun. Ang tanong ko nga, eh, nag-apply na tayo, hindi pa naman tayo tinawagan kung pwede tayo magpaos. Ako, sa masasabi ko lang sa mga baguhan na pupunta dito, what's most important is not, do not focus on the money at hand. Focus on the job that's at hand. Kasi regardless of what you may think, the only way you can survive is not about the money. The only way you can survive is about the job. Kung hindi nyo kayang punuan yung trabahong pinasukan ninyo, ay hindi ho kayo tatagal. Yung perang iniisip nyo na magiging parte ng buhay nyo sa loob ng 2 taon, hindi mangyayari yun.
0: Yes.
1: Di ba mawawala yun eh? Eh kung nakatuto ko sa pagka, okay, malapit na sweldo. 5,000 man na to. Isang araw na lang. Eh paano kung lagapak may nangyari on the 31st day?
0: Yun na nga sinasabi natin.
1: Oh.
0: Di ba palagi? Na dapat isama nga yan sa pre-departure orientation seminar na para at least malinaw sa isang OFW, 'di ba? Lalo na yung dumaan sa ano na isanla.
1: Mm.
0: 'Di ba? Yung kanilang bahay at lupa, yung kanilang ari-arian.
1: Or umutang na sila bago sila pumunta rito. Correct.
0: 'Di ba?
1: Correct.
0: Magbabayad ka noon eh. Ang mali nga lang sa atin na hindi pa rin makorek up to now.
1: Hmm.
0: Sinasabi ninyo na walang placement fee na binabayaran yung domestic helper. Di ba? Kasi exempted siya.
1: Hindi, iniba lang yung pangalan.
0: Pero wala akong nakakaalis nang hindi nagbabayad ng placement fee.
1: Hindi, tsaka iniba lang yung pangalan. Di ba? Iniba lang yung pangalan. So, gagaya ng sinasabi natin, have more information before you jump into the band.

0: wagon. Yun yung gusto ko lang sabihin. Huwag ho kayong basta-basta na papatol dahil si yung kapitbahay namin. Kita mo, bago na yung bahay. Oh. Oh. Pero alam mo ba kung ano yung pinagdaanan ng kapitbahay nyo bago lumaki yung bahay?
1: Oh. Kaya nga mas maganda rin kasi na yung bagong alis, ang mindset dapat na ibinibigay sa kanya, no, in 3 to 6 months, dapat sinasabihan mo yung pamilya mo na huwag ka munang asahan. Diba? Na makapagpapadala ka kaagad-agad. Kasi kailangan mo munang ihanda ang sarili mo dahil hindi lahat ng umaalis at nagtatrabaho abroad.
0: I agree.
1: Ay sinuswerte agad.
0: I agree.
1: Diba? Hindi mo pa nga alam kung tatagal ka ng isang buwan o isang linggo sa amo mo. Hindi mo alam yung employer mo, yung company na pupuntahan mo. Diba? Kaya kailangan yung mindset sa kanya i-ano muna sa kanyang pamilya. Diba? Na hindi siya kaagad-agad makapagpapadala. Para kung may mangyari man na hindi inaasahan sa loob ng probationary period mo. Diba? Sa Hong Kong, meron kang 3 months. Yung iba nga nagre-reklamo, bakit daw hindi pinalalabas ng employer? Diba? Hindi binibigyan ng day off. Ang sinasabi nga natin noon, may period of adjustment kasi. Diba? Kaya yun, yung employer, kahit hindi ka binigyan, diba, ng day off mo, ano, lista mo lang. Dahil magtutuusan kayo niyan pagdating ng araw eh.
0: I agree.
1: Diba? At kailangan niya talagang i-ano yun, karapatan mo yun eh.
0: Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo makalipas lang po. Don't go away.
2: To pursue perfection in life, every move must be quick and precise. That's why we use FPS. You can scan FPS QR codes to settle bills and pay at stores so fast. You can also pay with FPS for online shopping, so handy. Beyond local transactions, you can use FPS outside Hong Kong and scan prompt pay merchant QR codes in Thailand for instant cross-border payments. Anytime, anywhere, in your hands, FPS.
3: If you have any thoughts or comments about any programs on Metro Broadcast, please let us know by email at prinquiry@nbc.com.hk. That's prinquiry@nbc.com.hk or call 3698-8210, 3698-8210. During office hours from 9 a.m. to 6 p.m. or send us a mail on P.O. Box 84228, Hung Hum Bay Post Office, Kowloon. Metro Broadcast, we care.
4: Mag-loan ng hanggang 60,000 Hong Kong dollars sa public finance sa kanilang bagong repayment at maaari po kayong mag-redeem ng Samsung smartphone. At makakakuha rin kayo ng 1,500 cash coupon kapag mailipat mo ang iyong loan account mula sa ibang financing company sa public finance. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL for more promotional details. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
0: Balik po tayo sa ating programa at 9:35 and tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa araw nito. Gaya na nabagay.
1: Ang swerte niyan, no?
0: Ni?
1: Swerte ni Litz, oh, season. Good evening po, Kuya Mike and Tita Kerry. Ako po nakatanggap na ng LS. Kasi yung alaga ko na 5 years old noon, pagdating kong Hong Kong, now 34 years old na.
0: 29 years old.
1: Nag-asawa at may isang anak na ngayon. Siya na ang pumirma sa akin. Kaya ako nagka-long service award. Galing naman.
0: So ano yun? So bago na siya. Ano, so binigay nung tatay niya?
1: Yung inaalagaan niya na ng ano, employer niya.
0: Employer niya. Tapos nabigyan na siya ng pera through dun sa tatay.
1: Oo. Galing, galing, galing. Ang galing naman.
0: Pero kagaya ng... We're just saying sa lahat nating mga kababayan, let's just be more ano lang, focus driven po tayo doon sa mga ginagawa po natin. In whatever capacity that you always do, ang tinatawag po natin, no, doon sa basihan po natin sa ginagawa po natin is always about not the compensation but the action we take doon sa ating trabaho. Mahirap po

0: sa kanumang paraan if we always focus on what we're getting every day.
1: Yes. Sabi tapos, naman ni Connie, oh. Espineda, alam naman po yan ang mga kapatid at kapamilya sa Pilipinas. Pero kahit sabihin mo na wala kang pera, hindi sila naniniwala.
0: Hindi, problema na nila yun.
1: Kasi para sa kanila, may nakatabi ka. Kahit na nagbigay ka na nga, hindi pa rin sapat. Masama ka pa pagkulang sa pangangailangan nila. Kaya nakakasad talaga.
0: Pero hindi mo na kayong problema yun eh. Yun yung sinasabi po namin sa inyo. Hindi nyo po sila problema. Oo, hindi nyo sila kailangan buhatin.
1: Problemahin.
0: Oo. Mali yun eh. Lagi na lang kasi.
1: Hindi dapat takapin yun eh. Dahil sobra na yun. Di ba? Lalo na pagkaganyan, yung ano, pag-uugali, no? Walang utang na loob. Ay, nako. Dapat dyan, cut.
0: Di na, wala. Cut, cut. Wala na, full stop.
1: Full stop. Oo, hindi ka naman na ipinanganak para karguhin mo sila lahat. Naman, meron kang responsibilidad para sa sarili mo. Yun ang minsan nakakalimutan ng isang OFWs. Lalo na yung mga tumandang dalaga na bato-bato sa langit, tamahan huwag magagalit, na mismong yung sarili nila, pinagkaitan nila. Isinakripisyo nila yung kanilang sariling, di ba, kaligayahan at panahon. Kaya yung minsan maano mo na sayang kung noon nagkapamilya ako. Ang dami ng gano'n na nakakausap natin. Nagkakaroon sila ng regrets. Kaya doon sa mga baguhan pa lang na ano dyan, nako.
0: Sabi dito ni Tita Ada, may kilala po ako, hindi pa nakakaalis yung asawa papuntang Hong Kong. Napakarami ng order na online. Sobra naman yun. Hindi pa nga nakakaalis. Dami nyo ng... Ang dami nyo ng Shopee. Ayan, oh. Online. Kaya six... Tako mo na. Kaya nga 6 months na dito sa Hong Kong, hindi pa rin nakakabayad ng utang. Tapos, ayon na-terminate. Buti na lang, binayaran ng amo yung 1 month notice. Kaya nakapagbayad siya. Pero, umuwi nang walang pera. Ay, kita mo nyo... Sabi nga nito eh, di ba? There's an English saying, di ba? You're counting the chicks where the egg has not even hatched. Di ba? Binibilang nyo na yung sisiw eh, hindi pa nga...
1: Oo, hindi pa napipisa.
0: Oo, nako naman, di ba? Oh, may sasabihin ka doon?
2: Yung pala balot.
0: Yung pala, sabi ni DJ Bakerbs, yung pala balot. Di patay din pala.
1: Pero na totoo lang, sana yung mga ganong pananaw, no? Eh mabago natin sa ating mga overseas Filipino.
0: Paano mo mababago yun? Eh yun na yung ano eh, nakagis na eh. Umpisa pa lang, sasabihin ng isa, huwag kang mag-alala. Yun naman sasabihin na. Sa sweldo, mababayaran mo lahat yan.
1: Oo nga eh.
0: Tapos ang masakit pa, hindi pa nga ang tandaan mo, huwag nyo kasi i-convert yung pera nyo sa peso. Di ba? Ang gagastusin nyo dito, Hong Kong dollar, hindi peso. Kino-convert nyo na kaagad eh. Uy, times 7.8 to? O 8 mo na. So 40,000 pesos yun.
1: Di ba? Lalo na pagka na ano dito, nabalita na dito, oh. Na nag-increase na naman.
0: Yes.
1: Sahod, no? Natin mga OFWs natin sa Hong Kong. Naku, kinukumpute na nila yan.
0: Naku. Sabi nga ni Tita Agnes, hindi, lumabas, bugok na itlog. Yun. Tita Edna, ako yung Tita Kerry, paalas pa lang ng bahay, nagbibilihan ng bilmoko niyan, bilmoko nito, si OFW naman, hindi makahindi. Sabi nga ni... Basta yung importante is say no.
1: Yes, learn.

0: to say no.
1: Oh, sir, say no.
0: Learn to say no. Importante po yun. Pag hindi mo kaya, humindi ka. Huwag mong kayanin. Yun ang dapat alisin natin sa ano. Hindi mo na nga kaya, aminin mo yun. Pero huwag ka nang gumawa ng paraan para kayanin mo pa. Dahil once na pinagbigyan mo at gano'n ang ginawa mo,
2: tuloy-tuloy na yan.
0: Ikaw na rin ang naglalagay sa sarili tuloy-tuloy mo para kaabusuhin.
1: Tuloy-tuloy na po yan.
0: Di ba? Na para sila maging ano, nakadepende na sa'yo. Kasi lagi mong nagagawan
2: ng paraan.
0: Yung hiling nila. Yung gusto nila. Kaya kahit mangutang ka, di ba?
2: Hindi pa rin sapat.
0: Na ano, na alam mong hindi ka na pwedeng mangutang pa ulit.
2: Tsaka hindi na, hindi, kahit lang gano'ng kalaki pang utangin mo, hindi pa rin sapat sa kanila yun eh.
0: Yes! Walang katapusan yan.
1: Yun yung problema. Anyway, tapusin na natin yung problema na yan. Dahil pa ulit-ulit na tayo parang sirang plaka.
0: Ay sana nga, makagising tayo at maging magandang ano nila yung nangyari kay Manang Tesa.
2: Okay.
0: At ilang Manang Tesa pa ang ganyan na mangyayari.
2: Manood na lang kayong sine this weekend. Palabas pa yung Uy. Tayo sa wakas.
0: Palabas pa rin.
2: Yes. At saka gusto ko lang pong ipaalam sa inyo. Soon. Soon.
1: May bago tayong sine. May bago tayong sine na ipalalabas.
3: Uy.
1: Soon.
3: Kaka-work ulit.
1: Ha?
3: Magkaka-work ulit.
2: Mas malaki yung aanuhin mo, security. Mas malaki, mas marami tong ano na to.
3: Sige lang.
2: Oo, mas maraming ano tawag dito? Mas maraming pagkakataon natin for the next couple of ano.
3: Very exciting yan.
2: Very exciting. Yung hopefully yung ating susunod na movie is yung Home Along the Riles.
3: Ay kala,
2: the movie. The movie.
3: Sinabi niyo na.
2: Sinabi ko na eh.
3: Kala ko ititis-tis natin.
2: Hindi na, huwag na natin itis. Dahil kausap ko na yung grupo. At ang matindi dito, gusto nilang dalhin yung buong cast.
0: Wow!
3: Malaking job na yan.
2: Malaking job nga talaga. The whole cast.
3: Mag-message na ako.
2: Oo. Kasama natin, kausap ko yung mga ano natin sa grupo na ito. This is a very emotional ano eh, reunion. At ginawa na nilang sine. Diba?
0: Ang galing ng ginawa nila na yan, ha?
2: Oh.
0: Na pati yung mga ano, walang kakanyahan na mga member na kasama.
2: Nilagay nila dito sa movie na, yes.
0: Tinulungan nila.
2: Nilagay nila dito sa movie na to. And this is,
0: at tinulungan nila.
2: Reunion po talaga ito ng mga kasapi, ano? At kasama pa rin, no less than si Tita Nova. Kasama pa rin.
0: Nova.
2: Oo, kasama pa rin siya.
0: Si Tita Nova dyan.
2: Correct. Diba?
0: Galing.
2: So yan yung dadalhin natin na isang movie pa rin dito. At saka marami pa tayong movies to come. No, there's more movies to come sa atin. At sana supportahan nyo po yung ating, ano, meron pa rin, ipalalabas pa rin po this Sunday, including next Sunday, yung ating Tayo sa Wakas. We are thankful na talagang sinusuportahan po itong movie na to. No? It's a nice movie.
0: Maganda naman kasi.
2: Maganda yung movie talaga.
3: Medyo na-tease sa akin yung ending eh.
2: Ah, kasi nakakita mo, no?
3: Oo. Ay, hindi ko daming ayoko. Baka mamaya may mga hindi pa na.
2: So this Sunday pala, wala na. Nabenta na lahat.
3: Yeah. Usually by Friday, Saturday.
2: Oo, nabenta na siya. So isa na lang na next, ano na, next Sunday na. The 19th na. Humingi pa kami ng extra sana naman para sa week Saturday na labas. Para makapagdagdag tayo ng Saturday or hopefully Friday din para maano.
3: Because the only house that's available is in yung sa entertainment building.
2: Ha? Ano na?
0: Yan na yung huli nilang pagtatambalan?
2: Yun ang nabanggit, oo.
0: Mm-hmm.
2: Yan ang nabanggit. Ang galing naman ano kung yun yung huli na kanyang pagtatambalan, imagine mo si Direk Cathy pa ang ano.
3: Mm-hmm.
2: Direk Cathy Sampana rin ng nagumawa ng ano ng Hello Love Goodbye at again ang kasama dito. That's really fantastic.
3: Huling ano na nila yan?
2: Ni
3: Don Bell.
2: At nakita mo naman ha, nakasama pa natin sila dito sa studio.
3: pogi nun.

0: Ano?
1: Oy, oy, ano to ha? Medyo di ba sinabi natin kahapon na si ano, yung request ni Bong Revilla
0: na ano?
1: Na anuhan niya yung kanyang kapatid na namatay. Di ba hindi pinagbigyan ng Sandigang Bayan?
0: Okay.
1: Di ba? Tapos ngayon si ano naman, si Jinggoy ang tinabla ng Sandigang Bayan din.
0: Anong inano kay Jinggoy?
1: Ang hiling ni ano ni Senator Estrada ni Jinggoy ay payagan siyang umattend ng impeachment hearing sa Senado.
0: Si Jinggoy, 'yun ang sinasabi niya.
1: Oh, yes, umano siya talaga na ano, 'di ba? Nire-request din nila Pedro ni Ka Pedro, yung mahilig magano ng mga ano, hango sa Biblia. San Pedro. Sa Senado.
0: And?
1: Na kung pwede daw na hilingin ng Senate na di ba, magkaroon ng pagkakataon yung dalawa, si Senator Jinggoy at si Senator Marcoleta, na kahit online man lang daw or makarating.
0: Di ba na pag-usapan na yun na hindi pwede yun?
1: Sa Senado. Eh ngayon tinabla na. So magandang ano to na ano na unfair yung ano na kahit siya ay senador at merong impeachment case, ang sabi ng Sandigan Bayan,
0: hindi pwede.
1: Ay unfair 'yan no sa ano sa iba pang mga nakakulong. At kung mabibigyan ka ng ganyan, para ka na rin pinalaya eh. Imagine mo katahiring, nandudong ka, para ka na rin laya.
0: Ako hindi ako pabor dyan sa ano na yun, dyan sa hinihiling niya. Ang pabor ako na pumasok si ano, si Bato. Yun ang bigyan nila ng ano.
1: Oo.
0: Bigyan nila ng, ano tawag dito? Ng paraan na makapasok siya ng Senado. Pagkatapos nun, isara siya.
1: Yung kagaya nung ginawa nila. Noon. Na isinakay pa ni, ano, ni San Pedro ulit.
0: Sasakyan niya.
1: Oo, tapos hindi naman daw kasi pinatakas eh. Sabi ni Robin eh.
0: Ah, hindi sinakay lang daw niya.
1: Hindi, tsaka lumakad lang daw sila.
0: Saan? Magmula doon sa taas, pababa?
1: Oo, lumakad lang daw sila doon sa ano, tapos isinakay niya. Yung ba naman daw eh, pagtakas? Hindi pagtakas yun.
0: So anong tawag doon?
1: Ewan ko sa kanya. Pati nga yung paghingi niya ng original eh. Diba? Nung raw copies daw. Nung pinag-anuan ng, sa internet ng Zoom. Na ginawa ni ano? Ni Vice President Sara Duterte. Eh, hindi niya alam siguro dahil matagal na rin daw siya sa 'di ba paggawa ng ano dahil alam niya 'yun
0: constitutional na kapagka, awareness
1: 'di ba pagka daw hindi galing doon sa original copycat na 'yan hindi na original 'yan eh dapat may magpaliwanag kay Robin noon
0: if you want to be mindful about those things kailangan maghanap ka ng assistant na mas magaling sa'yo. Hindi kaya sinabi ng staff niya yun? Di ba? I mean, hindi naman sa nag-aano ko, di ba? Di ba, is it worthwhile na kunyari ikaw, nag-i-employ ka ng mga tao para sa'yo? Di ba? If you're employing someone, alam naman maghanap ka ng empleyado na mas inferior sa'yo. Di ba pag naghahanap ka ng empleyo na mas matalino sa'yo. Na kayang gawin yung ginagawa.
1: Yung pagsasalita niya parang talagang ano, with gusto. Na talagang ano, meron siyang, natama siya.
0: Ako, yoko nung ano.
1: Di ba?
0: I can only say this. Ito lang masasabi ko. Yung ganyan, it's a waste of time.
1: Totoo
0: yun. And money. For someone that you're, who has who's not aware of the do's and don'ts of what the laws in the Philippines

0: car, you're paying almost 300,000 to 400,000 pesos a month for someone who cannot even stand and make something right for the country. Parang hirap isipin yun.
1: Kaya nga ano eh, kaya nga dito sa mga ipinapakitang ganito, sana nga makapag-isip-isip yung ating mga ano kababayan na sa susunod na botohan ulit, eh sana naman no eh ang ano natin kahit bago, sumugal tayo.
0: Oh, siguro. Pero understand this, ha? Ewan ko kung hindi nyo nakikita ito. If you're not aware and you're not sort of understanding yung mga nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, makikita nyo that there are more fortunate individuals. Meaning, mas karapat-dapat na iluklok sa mga posisyon na kung saan na ang ating mga senador ngayon na nakaupo. And these are just a handful of these attorneys, ha? Di ba? Konti pa lang ito, pinagpilit, handpick pa yan. Eh may mga iba dyan, tahimik lang, pero mas magaling pa dito sa mga niluklok na ngayon. Makikita nyo po kung gaano kagaling ang isang abogado na kongresista pa na si Luistro. Di ba? Abogado na kongresista na si Jokno. Di ba? Alam mo yung mga taong, you know yung prinsipyo nila, and yun nga yung maganda doon sa description kay Jokno eh. You don't need to have a strong voice in order to justify what the means are. Tahimik lang siya eh, di ba? Sabi niya, when he delivers his message, walang grandstanding. Simple ang pag-deliver ng message. At napakadiretso. Straight to the point. Just imagine that situation. Sana naman...
1: Kaya lang, doon sa mga fanatic, 'di ba?
0: Mm.
1: At iniidolo yung kanilang binoto, wala 'yun eh. 'Yun ang mahirap na ano eh. That's na maano natin eh, mabago natin eh. Na kahit ano ang ipinapakita, 'di ba? Na talagang ano ha, hayag na 'yon ha. Pero doon sa isang umiidolo at panatiko, bulag 'yun eh.
0: Mm. Pero at least unti-unti na may na yung pagkabulag nila natatanggal na kasi nauuntog na yung mga ulo nila eh. Nagigising na sila sa katotohanan.
1: Eto na naman.
0: Hmm.
1: Di ba? Ano na naman ng ano sa atin? Yung mga bagyo, tag-ulan. No? Itong araw lang na to, ilang lugar na naman ko ang dumaan sa ano? Sa baha.
0: Hmm.
1: No? At least, kung makikita nga natin, madali ngayong humupa.
0: Yun.
1: So, ibig sabihin, may changes kahit pa paano.
0: Yun.
1: Di ba? Naipagpapasalamat natin. Pero, magagalit at magagalit ka talaga. Masusuklam ka.
0: Mm.
1: Na ang dami sanang nagawang mga flood control project.
0: Mm.
1: Kaya lang hindi nagawa. Dahil inuna nila yung kanilang pansariling interest. Nagpagamit pa sila.
0: Agree.
1: Sa mga contractor.
0: Well, we'll see about that.
1: So sad.
0: Anyway, we're gonna take a break na. Tayo ay magkita-kita na tomorrow.
1: Sa susunod na linggo?
0: Tayo naman sa susunod na linggo. Sa ating mga kasama po, of course, Sabado Nights Tunog Pinoy with your DJ McCurves, Kuya Mike niyo po, and inyong Tita Carrie will be signing off for the time being. Babalik po kami next week. Dito lang sa ating programang PTS Pinoy Tayo. San Man.
1: Happy birthday, Chef Jonathan!
0: Happy birthday, Chef! Maraming salamat. Siya pa nagpakain sa amin. Eh, no? Maraming salamat.
1: Salamat sa putot dinuguan.
0: Salamat thank din you. Sa pansit. And more to
1: salamat come. Sa pansit.
0: Love you guys. Good night.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.